Bayeke bakulase Bayeke bakuthele Bayeke bakuthele Bayeke omakhelwane babukise ngawe Bayeke bakubeka amacala